0: Na bana mwite Zedi Antona rekodi binti kizimu. Huu ni ndugu yake na J Melody. Na bana George Silas Kagoe kutoka Nyamsengenya Guta. Sema kaka leo da tuko pamoja. Maana Uganda isi hapo poa sana. Eh, mi kila kona fika bana. Alata usiwe na swasi bana. Mimi kila kona nagusa bila shida yoyote. Ah, kila kona mimi nagusa. Sinajua ndugu yangu kila ambacho nakitaka. Ha? Najua bana. Najua.
1: I miss you.